0: approved.
1: Flowers are shasia fefeno, ebe bo mu ban. Pete so sa kosi so be hu se duaba na shasia aso kama. Foko jaso, enya dia reject ba ku mpo onsa beka. Octiva top, eye adwuma se nkunwa. Na ne papa eye ntino, wo don toso anaso do je na, fa bi

ade bi wo ha na nipa ni a na ha dwen ane ma bi wo ha o da sane ni bia eh ha dwen sabre wo bi tv asai wo bi tv o tv koduru fie o nya bibia anhwe koduru fie o chese wo bi kro nya sika nto tv ni bi ewrade domosani pai na ne sanka sika bi wase menya sika to tv 32 inches kra tele me koduru fie menya bibi kakra hwe for the past 1 year 2 years ni 3 years ni the tv say you want to me anya ye and the tv ni kra say akoya na board

Adjo mo esa un tumi mu pa un tumi nsa. Francophone for no ma to pan ye. Wo mo fa no kwa. Akwakura kwa no ogbu ni pa sa. Omo sa atopa sa.